ti we banara dikerta ma yana nan da ku ti ma tu gudun luwa ga ku sun da ku sa di ma ku sun da ma ya ka gel tir bandal hey ban ya yi bugudun we chaya ha ha.

ñet ka res carto ji ne jongal do do mi gre ji ne kare ma kor golum krag na fidel le dok sa ji technicien am gudun doni ma to dandu balam telum ga is go kan ji kilam ya telum gulel dene ji karna mas mor golum ma kan lo kare de ran dare ta turum baras kula sisi ba ji da kar so ngane do do ju ko ndugo consiste sara nom Lionel Nomengar ma to da bere kan ji ne jongal do do gre mi bambay pa wa to da ma ke taru la kare to merci.

yo wasoɓe tati gettiyodeɓe wata gomina kiwa jaam ndi sappo ɓe minti joyi kalkal jettoɗo ha suudu radio. Mi ɗoftiri on be Abdou Pullo. Haalani hannde ko laarani leñol pulaku gam man ndikkami jengana on kubaruji ɗi ñalawmaare hannde gam manda kubaruji majum. Se jafoɗon député en ɓeɗon no ciwti lebbi caaliɗi e nonnoon ɓe puɗɗiti kuuɗe maɓɓe. Kenya ha palli de la démocratie gonga fattude gaasi ɓe maɓɓiti hawritirde ɗiɗapre. Hawritirde nde maɓɓitama Kenya fajira maɓɓitikimago reman bo waɗama ɓe tawaki araromi sénat dando gomnati lesdi Tchad Alamay Alina. Ɗuɗɓe tedduɓe ewnaɓe gam ɓe jalɗira ha babal man ɓe fuu maɓɓe ɓe tawama. Wakkati ni hannde o hoccata boliɗe ha hubbo mako, kanko ardaniɗo député en biyeteɗo Ali Kulutu Caymi. O wiyata député en ɓe doole ni hannde kamɓe ɓe ɓe laato wakkiɗe en aran en ha deydey ni hannde ko moftata hawta ko e ɓiɓɓe lesdi. E nonnoon ha kuuɗe maɓɓe ɓe kabdan ni hannde kamɓe ɓe ɓe gaɗa goynali ha deydey ko tabitinta jam e de'ende ha ɓiɓɓe lesdi no poti. Gidgittiral e gotam ku lesdi ɗum fuu ɗum doole ni hannde kamɓe ɓe ɗum laato ɗum sawrunduɓe kurata ha kuuɗe maɓɓe. Ali Kulutu Caymi o wiyata ni hannde luure gaɗɗe ha nde lesdi bata ɗum wari ni hannde ɗum ha fahin ɗum sunni hannde iyaluuji. E gam man kanko ɓe député en ɓe o ardani ɓe fuu maɓɓe ni hannde ɓe kombidede no hombirte kam fuu njiiɓu kuuɗe kalluɗe ko nandi banɗeɗo gaɗete ha nder lesdi. E njiiɓu majum bo ɗum ɗon ni hannde wadda asar diga ha wakkere ko larani yonkiji ɓiɓɓe adama en e nonnoon e jawle maɓɓe. Gam man haalawol ngol doole ni hannde kala ɓi lesdi kam fuu daro hiiso laara ni hannde deydey no yimɓe cañjirta kuuɗe ɗeɗo. E nonnoon kuuɗe ɗe député en kuuɗe ni hannde maɓɓi kuuɗe kuwaaɗe ɗum kuuɗe ni hannde annditoraaɗe deydey ɓantuki lesdi ha wakkere ko larani diplomatie a muɗum ha laawol député en. Assemblée nationale ɓeɗo tokkitini hannde ɓantugo lesdi sawtu lesdi ha kala ni hannde kawritirle ɗe ɓe kawti ɓe député en ɓe ɓaawo lesdi kam fuu. Gam man pampamtiral hakkunde maɓɓe kamɓe député en ɓe lesdi Tchad ɓe noon ɓe ɓaawo lesdi ɗum fuu majum ɗum ɗo tokkini hannde dow laawol ko maɓɓititta kañum bo kuuɗiɗiral wakkere ko larani député en e nonnoon ɓe député en woɓɓe feere. Kuuɗe maɓɓe hawritirde nde ɗo hawritirde ni hannde maɓɓitaande Kenya ha kuuɗe majum ɓe dartoto ni hannde deydey kala ɗum ko huwano ɓaawo maɓɓe deydey dugayre ni hannde ɓe dokki Lamɗo Dawla huwa gam ɓe gara ɓe tabitina nder toon. E nonnoon ɓe dartoto bo sarɓol ni hannde darangol deydey ceede ɗe lesdi hutinita hitaande warande hitaande 2020 eno gas e jeɗɗi. Gam man ɗum fuu ni hannde ɗum kuuɗe denɗe ɓe ha ɗum kuuɗe ni hannde ɗe ɓe tammi huugo ha wakkatire nde yimɓe gontinide jottoɗo ha session maɓɓitanga. Jamdi sappo e minti jeetati ha suudu radio ko ɓolle Tchad tokkitinirten. Ministre hokkinaɗo jamu lesdi e ɗum ko faddono to ñawuji biyeteɗo docteur Abdelmadjid Abdrahim ɓe kuuɗi ɗaawo mako mo kayre ko larani dabbaji professeur Abdrahim Awad Atteyib ɓe fuu maɓɓe ɓe kawti Kenya fajira ɓe maɓɓitani hannde kuuɗe tufol ngol ɓe kawtata ha wakkere ko larani ɓiɓɓe adama en e dabbaji gam ko faddono to ñawuji. E tufol majum ngol maɓɓitama ha kampe ma ɓenɗon ni hannde waynaɓe wonɓe ha lamaji nder commune arrondissement Sappo ɓe ɓenno jammena. E tufol ngol ɗum tufol ni hannde bowangol ngol ɓe tufata e ɗum tufol bo ni hannde darangol tufugo ɓikkon pamaron e nonnoon ɓe dabbaji. Ɗum fuu majum ɗo tokkini hannde dow laawol gilla nga ɓen ɗon huuɗiɗiraaɓe sembiɓe walloɓe lesdi Tchad ha wakkere ko larani kuutini ɗiɗi technique e wallinede ceede ha dow laawol ko larani hannde jamu ɓiɓɓe adama en majum. Direction kuuɗe jeyi laboratoire kamɓe bo a heedi saare ministére nga jamu lesdi e ɗum ko faddono to ñawuji ɓe wallinede ceede banque mondial ɓeɗon mbeɗi daga Kenya fajira ɓe kuuɗe ni hannde waɗgo lisafi deyde no huutinirte ha ko larani kuuɗe laboratoire majum laboratoire je dey ko larani jamu ɓiɓɓe adama en e noon ɓe dabbaji. Kuuɗe ɗe ɗum kuuɗe ni hannde ballitoje ɓen ɗon yallirɓe ha babal man mana adaniɓe kuuɗe ko larani laboratoire man gam ɓe cembiɗina bawɗe maɓɓe andeni hannde kamɓe bo ɓe keɓanoɓe kuura kuuɗe ɗe dow hoolaare gam ha ɓe keɓanoɓe
cembidina lawol jamu bibbe adama en non non be dabbaji ha fahin ha der zon semak e ko nandi e mudum ngam man kanju wadi be ko chani anya kude dedo ngam habe ngada lisafini hande dede ko wontinira dume mara haje himmidina go ha wakere kude man bikabani hande kambe bo be besta dede no hurete ngam be kebanu be jammina no be tabitinani hande holare ha kala ko huwete man kam fu wakati wa bitita kude man kanko na yiju secretary general musare minister ganyo mulesdi mahmad hamid ahmad o wiata wakati wadi himbe ni hande kauta ko e mudum en kuwa no hurete kam pat ha kebani hande no ainira nyawuji halawol kude laboratoire man gam kebano chottinira kala dum ko torrata lawol nyamu bibbe adama en e dabbaji kam fu minisiko kenado mo inkilesdi nyibaloji betedo mohammed asile kala ta kanko bodo tokkitini ngilla nga o hoceni anniya ha wakere wo ilare lesdi kanko o yottake ha province lesdi wadi fira mohammed asile kala ta o wadi hawrinde nde kugal be men doni hande ardani be bakeje fere fere ha babal majum ha gidal mabbe dum halani hande ko larani babe de ngomna dum kanyum bu nakam fu yoto da hakkune mako be ben do lamlambe be o tawi ha babal man minis yo don jama ben doni hande ardani be province wadi fira be kabda be ngada no be bawi kam fu be ainani hande babe de ngomna ngam ha ngomna heba kanyum bo no huura projet ji dede ko walla tasani bi adama lawol jangirde e kala dum ko nafata ummatore ha babal man kam fu president jo inado fodde ko mo conseil provincial je lesdi wadai betelo Ilias Harun Matar kanko bo warda na kikenya fajira hawritirde larande ni hande dartaki ko huwa reta ha hitande dede siriya nga be ko jani en dede ni hande ko wallata province majum bote kude man be ngidini hande kambe be ben ndara gotel be gotel dede ko huwa e ko lutti mara haji huwego msadir manga yebe ngidi ha kude mabbe dum fuma jum dum kanjum ni hande mara haji ha hawritirde majum president jojo inalo fodde ko Ilias Matar Harun o wiata wolwani ha wakati o mabbitita kude man dede ni hande kala dum ko mara haji huwego ngam habe kebani hande ardurangal bongal nafowal ha dede province majum e kolara ni hande mo itingi kude de ngomnati delegue general mo ngomnati he di province lesdi enadi funa ngere general ngarom komti eli kanko bo o yehi o yillake l'hôpital provincial je berniol amjaras botengilla mako kam o yidini hande kanko o yaha o lara na be yitere mako l'hôpital emirati ngan gabe joini ha der hôpital provincial majum nok nga hutinirta e noni hande kutinirdi maga bo gontiniri do kanjum bote jangal mako ha babal man ha do kadden ko wari jidi nyalama re hande jamdi 10:30 ha sudu radio ko wari jidi min dido min soyi wa siddi min walita non ko jube fulfulde e non ko wari juman bo dum ndubalem telem gayus kayum bo kayu windidi be dem gal nasarawal to Allah mu nyama kere ko wari jise jango jamdi 10 kalkala sudu radio amma intermediate bindir ko haragare wakati cabin technique.

wa sok ko plus ma kapera du Tchad be mar serman ko ni non ya ne tana député le tout jour de radion ya bien ara ba choke ir ka tang be yab ma fu ba je chi ma fu ba mari ya la sou ton yab ba tout sou comme ra yin président ma assemblée nationale de Madina de Madina je ferne yolamba de Madi Ali ko lutu chami akoye britain wo ko gore par exemple premier ministre de madina ala mai alina ako kagne shwate kin zaman ka cham cham yo president assemblée nationale ako kibe yamay mo ga jonra shodi kin bo mai mo jon pon kalbo afala na mar zamay wo bo mai kin zar ya ka jam yar sirman ko gore bo mai mo jon fa ka ina bata wol mo wa gun ma so jonka mo so ya su ka ko to bel belal député are kian wisri ko ba sa ka ga fa bo to man kata ka ba jo le ka kal sam ga ya ke shilki ko ako su fa bo mi yema ar mo ga jong ga pele ako fa assemblée nationale la marzin la ban kian se charbo te chugalele do zara ta sir chapli ne fali mai ar mo mo ar bo to man kata cham cham zan ki mre jir digin pro di wi sir chad kuma na yebe aba sa ya kana tana ne yebno ka joni ye bu fa président assemblée nationale au jour d'une fois a fâché yambera ga jongul o mara gu fa lo ma pi bo projet loi ba no gibo ka dir wo bo jum mo no ka jong yebte tlai so za na ma ki kilan ma ki ga di ministre o ka fi fi za bo re ga yeb chem chem chem chem de an parti le ra ka ma ra ga jong yeb pejel bo ga jong yeb pejel ai ko bu mali ma ra gun te fa gu fa lo ma ma jara ne ya la ka ko mi ya ko ne ya ka wo wi ma chu ga te yebe mari yabshi ya zani ko zama ka kabe jorma jwa yamu ka kabe fana ka ga pelpeya ko te ya go fana mo wo wi ma joju ge te yabe kama gbara jol ka bansir ga pele ministre malwa bo jam shu te sermani te kinaga in bo shama ga pele abdul majid abdurayim mamata akote shu le professeur Abderrahim Awad Ateba yo arguadan kare ge te shopo choi cho mama la maji zama kina aramo wal fa bal mushukar fa fa han ke ki ko zage churgu pa no sama par jama fa kan jama nyo zage churgu nyira zage churgu fa ba bere ko dan afaka jam ma ye po de fu amomo pi fawo kama ya jam sho fa bal mai masan mai bo bilan ka fa bal ala amalu ya jam ta ko dira afia kama nyira shu mo mor shu ba ka jam ta nabe zama fo zama churugui fa bal jon jon gui ka yu mokala yu pungela ne belbel ka churugui wi biri yu morakala yu pungela ne belbel direction ma laboratoire direction ma laboratoire ma kien ma in chemi ben aner ka in chemi yemme mo ga jon ga pele chama ga neno fere mai apa san ka ria zaro kar jon de te beta bo ministre ma do bo jon su te kina ga in bo chama ga pele yo zamay mo ba jol be ma din banque mondiale ro tere ki ka in bo ba che yemme mo jon ge bo po si da na mo po kalbo te kina ga in bo mo ga jon ga pelta su zamay aramo kibo kamo ga jon le yepo jel bo yebre o ko kaldai memo ju bo ma bese marbo ko mrayi inre yeba shibo ma ka perma shige bo in basano ne fereme na rani inre ba sabe ne wala bo men bimena joane inre ba sabe yebro legi legi legi inre gene parteli so inre grupo ma yara ga jom mrza na ma ga perba mrayi secrétaire général adjoint ministre ma bo jamshu tasr mani de madin mamat amita amata akoye kalpel bwae ka yebro mo fa ko lanfa afa se tata da poli ka bu ma kina ma shamma ka gini wala ma yin ki ban turbo ma ro mo yaka ama sai jama yeto ko fa ya ba fa sai ka zama ka tai ka in bu mai mo pon kalbo te kina re jabu ma ga pelwe bu ma ya ma kalma wo ka ministre malwa bu je fali te kina vyan da madina a mamat aslek alata ako ur kalbot kanto lustramani kalge fakasin ko gede fakya ma di province ma di no wadi fira mamat al am selek alata ako pocho kan mod kan dan ka fa bezeni di raka no be maki kin choma ngu falo ma mungumbo mayo da mardo kwa mak musho ur ga kan ka bani ka chimafa bu maro ur ka la chanson
choma gufaloma prodi gufaloma mo gwa ber gufaloma di wa gwa bera mo je ka ngwe shi fi ne shi debu za ga kemana gi za ga luwa za ningo bu ko gudo aso gena ga ko gudo ta fwa za ma yiba gwa ngo yulu ya chobo ay pe chobi dan yu shob za ba ka ban choma gufaloma ka ka ngka tsa be famino je ton projet me gbu ma romo ka ka mo gufaloma ngum chora bo ko gur chorwa mo ga ba jol wisri président ma ma de ma casa ayan président ma conseil provincial ma wadai de madini Ilias Arun Matar ako to shone za nano il fallait que zam in be yamay arama jombo ma zam dina me parcours ban se be gapele ko in ra fallait be yabere jombo shibe dene te kina be in be yama gapelta comme na in président ma je dis pour dire président de madini Ilias al Arun Matar ako fa afa absain ka na yishu mriyebe zama ke kine bo biro ma province ma ma wadai ka da yishu mriyebe mar na yishu yebe yamma ka bai sir man ka gapela man zin jomba ne se dan a joza wisri mo ya kasro mo ke pele be ma mo so nunu mo ya kasro mo ke pele mo ma jol ke tiyebe bu ma yew akodi raki kara ton yeb manam manam délégué généralement gouvernement mais mo joyo province ma ma enedi ma mortom za nani général ngaro ngumti eli medinga ako te chopo fak ka in l'hôpital provincial ma amjaras bu mali aygin ka in fashe rab fa yebshi dene fa l'hôpital te shibu sanone ko fi fi bu tetene yo zama kenan ba kare ge pro l'hôpital emirate ma emirati zaro aray kana l'hôpital bu anota ko yakak ba jo zama za shi mata gabara zama ka fara jo chada bai mar sama vrebe me kan bugi ka fayo amma men pino ya chim chim gwa na shi shona leto yo bo wule gwa dan bi da ban pichel ajiateki abiat ajiateki afa ne minini kar fa bo wule me le wer bere te ya be service akul ba wul fa kan jamena na zanan vano zugbana fa ta shu fa kan jamena yewo sham jongo pulima wul banko kumra yi rat fa bonyo ka chobian ta chof tu wulmo yang charmongo ya charmongo pe yang de madina pakan wo juli ka pa dano hotel phoenix ya te din fa ne pe masamu jibe arga ban wulmo ka ga fa ga bishima funo chom je di dano sai ta ban fa ta nani ko ta fa ne shi ka zama ke ara ma fa ko na dan ma gabar su baka wurge ka makar bishima funa sa ka biyarta tel wuli ma daga bangul muka ga yano warta fuwa jo masan masan mun ci aya ajam yo pichal ajia taiki a far minni ka kun minni ka fa bul wede ni te ya be service a kun wol fa kan jamina ni zan nan vono ma bi fi mai na gnyo ta bana fa ta su sham don yo puli ko chama jonwo ma wul so ge kaza amrana to belbele ma wul kan so ne se ka burte in dubgiya ge mana sai agmazana shamde wala agmazana bu man kyae ko gur te rzaka ti ban do gur kallu ma lulu wul bata su ko mana ni ta fane yo to wul a de da bil madini shari mongo yon de madina pakan wa juli ka pa dana hotel for next year ko ta fane ko fara daga masama jibera ga ban su donwo ka ga fakya madini bishu ma funo na chom je di anan sai to ban fata nani ko ne ke kira to pichal te ki wo man jame na yo afara ta fa za bo ma fa ka bishi ma fu dan ka bi gabsi bi ka ban balka bi gabsi bi ban balka ran ki fa ah sai je gadde je ga jin gi anara ban ba ma wo ni fa shwa yo man ni fa shwa shu blanta yo ka wo bi je shu ka in gore mo go shi go ma gana wul mbala ma ci wul be da ruwa kar be je biya bi da shu mar bo ga in go bo wala wul mu aga ga yan na wurto wa jama sama in ci aya ajam bo wul ko ita pichel ya ya be afan minini ka fa ba fa in na bere pa bere pa bele da ma dini yan ya be shin di ba ako ye inspecteur ma de base ma tire keloi ani surtout qu'il m'a assuré sur le ko ako ba wona zan da pi ma je fin madam nan jama gwa de tel da pi ma je fin madam bi fin ma de mon fin ma de urbijan ma de urbijan ka fin ma daout fa ka yama din le re ko ta fa na sham jonko polita ko ako ba woli ko so ra so ci ko na zan jama gwa de tel ye ma je fin madam bi wo fa ka yama din le re ko ta ma za je jan yo ka fa bo yo ni ban men dan le re ka ban ju ban gon daba yo gon gon biani te ki na za chu za mar sa cha dan te di
yang ya be pichel yang ya be afar minene ka fo bu wul nan bere pop bere pop li de ma ni yang ya be sing sing di ba ako inspecteur ye ni fa ka yang ni tire so de kina ma za shu de se lere do wul wul na za na jam gwa de pi ma be fin ma dem bi shu jener gwa na jam gwa te ye ya ma ni lere ko so ra chi ko lambo na za na jam gwa tre ma fingo chen chen tel sur lo ko ta fa bo wul yo zaki lani wala bo wulo zilaya zilaya ko da ya fara ta fa bo wul guro in ban man dan yi lure dante de ta fa bo wulin wi baju wi yanka je fayu be gon da ba wi yanka je fayu be gon bianni bi yanka je fayu be ta kin zama chu za mar sur cha dante di je yang do vanni ko yene tanani do ko ma wul dan ko be izama kapera ju cha da bemar sama vrebe me kan ki ka fayu me ka jin wi ga technicien da madina hamza comme je suis au cousin de la fin de quelques mois. Technicien.

kikide bani ke masen nong kafi kan karske la baravi nagat maga tegan vetna awa la baravi nagat maga tegan dan jio nagat burda kama tegani kai tibidiani funga entusia kai nisi la kai lakaga mul ma davi buzada kutala buzat kai nisi jio buzat cha tun kai nisi li lakaga jio ta kai nai lakna ta kai nisi lau kai lopma le magalina kai nisi bukol de kale tun suka kai kamat kai nisi hot kai ngulo lop nisi kai nisi lakain lakaga mul ma ta kain maklo kam gai ni kusiam de fi ansi de bidegen na mangol de fi de bidena kain kusiam de fi gomnu na kai mi prime minister na kai alima halina kai nisi sangulo sana chajana kain sangulo sana chajana hai na kata fai tani kain na ma gidan la launu fi de bidena ali kulo tu chai mi kain am da la wa de biden gai ni nirfa ansi yon si zeo zeo sala kain si manar bardesko tapa yam sumna en ful de la bardanga da la bardu fi le dale bu la bardu fi hum tu dale bu la bardu fi bose kay nail gen kuron hay na kuron vinati le ke bose hum tu en la dire mi sama kep na la en ami ali ko lu du chemi am da la gupitan gen galma ka heli de ya la bata da province ta en le mara le ag jare jaf mara na la fanam gay ne titu ngolo en tan heli nam tani na mi mangol fi de bitena fi bam sala gane sumne fi si fi mita en sa qais mil de goni laun fol yerda qaram dal tema gane nan gane mai gudi qaram dal leni nay tena mali doktor kay nan gane en mi fama bula gane dil dan gane tabitone kebe refare kebe ala kayne len nay len si corona fi san le to ga hone corona fi san min to hum to delika dan mi fama awa kan hen kan kudam dalaw laq fisita gada kan nisima la wala kay banade juna qajar na gada fi chat hede na gada ida na hen num qafi kan nam dalaw tokni debidana kan nisi nirfane nisima nabdel fi chat na gada chat ko li hen na kan sam dalaw la leni debiden gan nirfane misama taba jara kay la ma liga dangamna taba jaray da japsun segane da so na kay hen na kay na mo porin chajan gen si gen nirvan di delivi na gadi chadeni ma full der sugyo ala min da li doktor ko jar na gadi fayire na kay hen na wa kay na me mangol fi de biden na kay kay na m job kay me se de bide gen non qavi kay ni se lum kay me lopma fu ma gat de kalam na kay am da la kay lopni ma fu le kisina am da la la qvis da wul dan da kay ni se doni e ma sar chaw berol ngolo kay berol gen kay fu mi ma ordonance ka rema la rensa ngolon vinagat ma fulsidani se lumon don se ma lumo kayam law gay lawn vi formala projene luama formala fulle en ulnga taqe kurjuna vi nagata ku buse da turit doni kayani si don gudo buse da tilna menin laqini si do malaqa nga kurjet mi ma nagata fe buse da fuqdi se lumna ga kafkayni kayani si doni ma lilop sinamu bu nage awa hen dan gane kai minister na fi doktora awa samu wala doktor Abdelmajid Abdrahim Mamat hen min ramma fi wul fi farina professor Abdrahim awad atib nsi kamada khamat nsi chugusko yo chugusko en turisen kai farama dogon fi jamena kai hay tumda tumatuma gursule se gurain la tuma farin la ya kai chukku fi de gwes kai ni min min da gane la kai nisi sum kay kursen go ne chuki kale la kulu galla fi mo ngo ka am ge farin go mina la min gurguno mi gen gane kay nisi chuku su ge ne li lop nam na kay chuku mi zigo ge tris nisi fi sedima ge fokma na cha ja go kudi na gat fa yal bo kudi ministere ge galla fi kulial dal bo kale kurjida kay ngo ne nisi go choisa awa hen dan gane kay ministere no fi ma lop ne fi na gatno fuli adir li makay ne ne na khay mo ma yuma la urbanisme le bo fi abitar mi ka fre sa ma yuma la mamat asile khalata am go bidan ga sgol fi lop na lam tiya lam ngam turis kay ne helina li na ram kalse gal ma gana khay na mi chore gal ma wadi firana khay na ministre na mamat asile khalata khay na mi la rend fi tu da li lop bo hede sangolo sa kas kay li na dron qafi kay na la ngolo kay li ma turis la gna la khlaqa gay ma dira fi ko mne fi na gata ay massa jom dina kayam turisa kay kakla hidni si sala lopna me sala riga wo sem de gomn vinat kay skalma wadi firana awa hen tan gay ne kan me fokman wal ma chori so la ko la on fi la bona laboratoire en de ministere fi doktora
hedi fokhen ma na chacha ko skule na gadva ke galve kurjina ka fokhen vi bang mondiale en kamat kaini sila kain de fitu da kain dum ga lop ma lije ve ma lum na m fok ma labo le bu kain fok jol zo sar bu zo le bu kain fam bu zo nga sar mo mo ma ka tang mi ka fok kain sila kain lopo kai lop ma lige zinja un ga no kain gungu tu am hont ge kain se lop te sila bis de ga da se lau ga sanam ga le ma kut ngo lo ku nga te ve lu sana le bu fi fare na mi ga kafe kain se lop nam li gen ga faidan fa lo mo dume li gen ga lima na kan va ima bro si ga nga dang to na ga gurju da ga fo ku ma la se ma nga kain ko mi fina rat mi gen min gen kain la le ne nam si ma la gen la ga sen ka la fe mo lau ga la un vi nga te vi tu mi ga ka fo ni anam tu li lo pli ha ta mo ni mi fa ma awa mal vone fituna de go la du lop mali jewe mi gen gayne kay metto fon wala vi ma mol mana fi ministere fi doctora ga samni mala ma mahamit amat am dala wa khain lop ni visi gayne de si ma gut ngolo kuda ke ngati bilu san le fi farin le kay mal kre go sine ne ko ni kay ni si ma karjal mala gayne am qafok dono len ke guto mo bu na ge awa fatla bara fi nagat ka tigan dan non qaf ko ene ken samangol ma choli gulu kam e fok mi sa si sa le conseil provincial ina sa gal fi wadena samjuma la Ilyas Harun Matar ken burda ka machulum de gaine kain na mi la kain de fitu da fitu kain si dum ga lok ma li gisi ak wol de gulu de fi province fi wade a ren si lop ma li gisin geno titun ge marge ma tu gisi tam gen mi ge non kafi gen na mi mongol ma chole si nek mi fi fokna ma dio na chole gen dio dal ma jeon dan fi mitani gen samni ma la Ilyas Harun Matar en am da la wan si ma li lop ngolo kari al mala gen le ma gisin ne mala kut kula sum na gen si ngom ma ta mon gen mi fam nga awa kay fa de wa wa khala bara fi na khat ma ga tan na kay jup do mi top sari krak fi dal ga nam ka to lom go ka kha no let an fara gar gi si wa no le fi ni ma duran ga ni ka go le hum de fi ni so ma san no ka fi dal kan to lom go

kikide ben ki masan nong kafi ke de devan turis ke saf don gon bana ken chabis ke galma dasa ana ren tukura muskum ke ni ke sadasa nong kafi ke de devan tuk ke tami samngana ke sama umra den doktor nga mi bagi di bialo ke anjuk di sul mo katirin bugumda ke ni ke sa gudong awa dang darin yo sama je ona ke chabi ga chabin ga ni ke ka galma dasan non kavi ki de be ni ke fu don tukura masa ka sa ka gali etena ka yan marki di se di abagar jibrin dia di jok di ga mamat kudina ki gi de be ka en de fan ti non kavi ka en gal matukura na ga harun bolla tokang de fan taun di jaf to fan a ga en ya jok di ko ga sam ngana ka mi del ga mo del sia tuna ki gi de be ni jaf to tu non kavi ga en nan kalong gal gu ja ka ni ge zomra de non kaf sa ga jamen dan na galma farsha galma walia galma dembe awa khain sakais mursali sa ambrige be kafe sa sakais gale jaring go gain si jagale narge en gig gak de be gain jagale gain na khumra den dan gain ni sa jaring non kafte de fane tigi sa abenan le martin hamada hi jafte va ki de be ni non kafi ke ni ngolo khai si yigan kafdin gain de fane tigi labar vi nagatan jam go dom gan telem ges ken magud sa gudan de len tosti gan gan glokam gan top sari krak na fidel sabur mat ulin ga hamsa hasan hidi zainaba ali yunus ken samongom yam lang go mai na damni ki ni guman del nala jok labar mo yum de fige mina no jabru mol ko ngi vi lo vindia so masan ligi joy ki de belom bar balam kaya lam fle bur ma ka fokna awani ki solfo dongeli na masan go yan marki di fidel kam tolam go yo

Chivia marba na musa na gugoro sango lusuma chimani kakamu radio na humba burumi ini na kiza taklan kaka depna deu di deu na halangta ninja mena radio chada fatma idi dogo yamma adiru goro njaki na dokfiri yambini na deu korvo radio nika tani da fatta na humi itadambasa kivun mai ay burmer credit il septembre burum jakina mba bazar bu badukina dok mba yambini na kari li sulil kag yakor wora don tan samay man de la faga wajibina titeni dop sadi grak na fidel hamza hassan ni zainab ali yunus ni sumay sumana korvo taniki an kantong ki dizia de kabia da sumay sumana mo ili sumana mayo dala sumay sumana ma daga kamrura departement mayo danay arrondissement mayo gobonan gaga defna dew di jawna halam Chivi ay humi sokolin jugu tawon da damba sayin fado da bidvun sudunga na dew an hindu muzumi technician amlinga humun tli sokole kole

0: Yo, alabar karena dua terdoi. Karena dua kuatu. Alabar karena jana. Oi, rawara ngapir malu ro. Pematanya nggak tahu ro. Tentang kangen terdoi sih itu aku harus dikurangkan. Karena dia cari di bujuk jalan akhir nanti ro. Ala kwa rar duu duu nare, ala bar kama janak. Hey, wasala, kala ala bar kwao, anta duu a duu a duu kula kurukum. Yo, duu a nu warikindra. Yo, tanda kwa atin duu a kino. Wana mera hok tanda kurukum.
1: Saa, guzuya digiga murta tuzaya saa di siya karra di chat esti tutarugwene. Angyana radio midin labra tanda aminea gujuku. Labra tanda aminea durko yung enu uskinga debitea enu amare debitea u duru. Odur biro ondo ayno pale ayno demokrasi ayno gasinga durko chana ayno tani sesio ayno tani ordener ayno asamble jenan ayno yemayno uskinga belkare dili resmi erlankindere tegeren odur o kirkana gendera ayno premier ministri aleme halina mrena chana ama musilina kura gana erdeni chana durko hadirkindere tegeren preza ayno asamblema eli kulutu chaymi okur odur chana iftita gana mrena nuki amara ambasadar ayno Amarano debita mara farjang tuja hada marana dili cheni za angyana debita angyana musiri amagwene merena ambasada zunana ayana kalanga da nukine za amara gana anu debita marana ama musiri amarabas shaba masel kindik tegiran za hirima hondo musiri honda gayendere ago zulan kalanga zulan ama shaba gana za angtron tesega inara gana eli kuluti chame udur nuki terbara fargre mashakil ayno ngardo ayno busaba ayno batanga ayno profesa ayno batanga durko tesira tena durko nuki te busaba ayno mashakil ayno ten amma udur amma na chatin amma gurana bilesin tegeran ina ayno udur tesira temre na bur ago zondo ina tesira amma shaba beynanda ago mushkila gende amma gurana chatin amma gurana bilesin temre zondo ina tegeran drama ayno udur tesira za amma shaba gana angyana Musili mogoyene ina no zak zulon kalanga zulon amara gana antron za eshendiga te gana ama debita to jihada prezano asamble kulu eli kuluti kami amara no udurchiga gana dili kenni faragre ago okrano mara wa ya anu orechu anu durko hermendra hena ena arano tesra gana tena durko nuki ena arano janib anu diplomasia anu tesa amara no diplomasia tesra Enara za amarano diplomasi tesa awosodor hondo za ama debita mre janib tedru ko hirimdega janib ayri dialek niqashinay enara gana preza el kuluti chaimi enara gana amarano debita udurwo kana gana enara gana nukini terbara faragre za amarano debita anyana musile mugayne ago wokr hirmana dilli ago iftitama gandana za hirma dilli anyana kene dilli hirmendirga tejanan ordanas ayno aynu guvernaman ayr shuguza ina dahir mendega ina ragna proje aynu lo aynu finan za maliyan ago saasana aynu sanad 2027 tena za qarar magoyndega tena dilli danukini ina aynu bijije aynu saasana aynu sanad 2027 ayr shugu za dilli hirmendere votendega tena durko dilli danukini fargre za tujahadano bodolang marshal mahmad idris de binno inara chana za inara dil za gendega za mere shaba mere dil ke gar busuga za ama shababa hirma hakindega inara gana dil danukin za amarano guvernama hakuma da chika hirma anu musiliya na mara hakindra inara gana dil da hirmendega tena durko dil nuki terbara yemanu ngoskima minister ayno sihanga mre amarano minister ayno haywana nga minister ayno elevage nga minister ayno doktor abdulmajid abdurrahim mohammed mre ayno professor abdurrahim awad tayib maraga na foktendin yemanu ngoskinga re campagne ayno vaccination inayno vaccination janib ayno Amara nomad, amara tegandaga, haywani dede tenga zon aynu lamaji kaer dizem arandesima durko chika mara udur turtini, kampan gechendini. Za amara udur chika, yala adda anu, yala anu, saasana, agu, saasana foo didaye, agu haywana hundaye, inara ganna, dili za agu vaksinasyon gechendiga, tegiran amara anu partenere chada, marana janibte durko zanibane siya aynu haywana ngay, janibane siya aynu yala adda ngay. Ago ariyanga inara gana dili da nukini. Terbara wokuro dur turtira ya amara dur ama nomada chika dur sengana giresi kendere. Tegere ministru fargre za hayvan amra za ago hayvana vaksinasyon geçendere durar kaindega tene nuki za amara nomada durtakandega marana ago vaksinasyon gende durra anu kenga za durar kaindega inara gana dilli da nuki amara nomada marana ago tojahada dilli kenni inaron durra anu kurjekanga ago ngele inara gana za anyana muslim gaine de inara no vaksinasyon gaine durra ago durra marana durar kaindega ago hayana handana durar kaindek tegna minister dilli to jahada minister ayno sehanga minister ayno hayana gana to jada amara nomada dilli kendre terbara yema ayno uskinga ayno director ayno laboratory amra ayno minister ayno sehanga gana odur kana gendre kya amra ayno partner ayno kana banco mundiale gana yema ayno uskinga kana gendin kana ayno gendra za janib ayno amara laboratory adrko Hirima dirko dili wo sakendiga tegiren anu si hayanu hayvana nge ago janib ayana amar laborator dirko si hayanu hayvana nge si hayanu insan nge te dirko janib ayanu ilim hundu dirko zikindiga tegiren ago amaranu gana çapkindini kana dirko belakas amaranu janib ayanu si hayanu hayvana si hayanu çadnge belakas çadnge wo zon ayanu sema gindiga ne ayanu sema gindiga çadra gana te gana durkana gendini za inara gana amara laboratoria gana dilli inara wo sakendere inano dora arshugu za ero dilli ak hakindere dora amerika sar amo durko zunna yete na to jihada dur amara no kana gendera amara laboratoria gana dilli choda kenni ago arshugu za mashakil ero za ago yerkendere mashakil gana helendega inaro no inaro epidemi inaro mashakil kuro ero dora inaro masiba ero gana za yerkendere dilli hiremendega te gana o kirkana durko nukindin tegeran amar laboratuara durko ama janib ayna hayvan arayndi gaye janib ayna insani aganna durkana gendi o kirkana gendira ama musulina aganna ago musulina laboratuara musulina minister ayna santenga amirena sekreter general huma ajuay nai huma minister ayna siyanga Muhammad Hamid Ahmed mirena kana durko hadirkin za farigre za arishugu inayna virus erro amaro no musila gonda soba da no janib ayna siha ayna insani nga janib ayna siha ayna hayvana gana za inara soba da gana helendega tena mini ayna sekretero dili da nuki terbara ayna minister ayna minister ayna de la manajma di territoire mire e de la bita Muhammad Asilek halata menena zon ayna dur yerkene basaba ayna wadi firanga a building a durko terni o duru okiro durkar chak ngare Muhammad Asilek halata miran amaran musilin o durkika gana ge chana geni chana geni okir chana gena hada fumana za o dur reserve busaba anu reserve hakuman za amaran musilina ina fam kindere ago reserve hakuma da busna te durko dilli danukin te faragre amaran musilin o durkika rezerv hakuma mire za amara durbosa watere ago rezerv hakuma mire re ago fursa hakendere za keano lekole keano jaribane siang na gendere shaba durko istifada hakendek tejran za anyana ke rezerv hakuma da cho yerkene re ke kuri brenga ministro odur wadifira bosaba eno building adurko amara musinina gana to jehada janib te durko dilli kenne terbara ano presa ano na presa para interim ano conselho ano provincial janib ano niano wadanga Elias Harun Matar merena odur bosaba ano wadanga kana gane genara amarano musilino durchika gane chapchini janib ano taqaddum ne hundo ano wadanga province ano wadanga durko soba da ano janib ano amarano odur conselho ano provincial janib ano waday niano eninga abeshinga durko chika tegna chapchini ago inara sobada ni hundu durko chika inara gana za amara no idari ne durchika hirima dilli gendega inara gana dilli okur dur chana gendra dilli da nuki terbara ano delegate general ano government ni ano provide ano indi estenga amjarasnga merena governor merena dur chana gena dur yerkeni yimani weskinga yerkeni ziyara aynu laptan aynu ni aynu amjarna durko geni ziyara udur geni hadafuma za udur hirma laptan durko amaranu udur hirmendi chika ظاهر ما مره دل تاري كي ولا تاري بي تاري در قرآ يعني ظاهر دف آمارانو واشا و در چكا غنى ظاهر لهندو صوبة دارا ديدا غنى دل را يعني تا غنى توجه دا آمارانو دكتر و در چكا غنى گوورنرو چاني ظاهر انجان موسيلي مغاين يعني. اما شابا غنى دل دا واندقا تا در قو دل دا نوكي لابراتنده لابراين يعني انا امجرن لابراتنده منها تسره labara ang jahasi nyandrana telem gayus ang kara nyandrana karis al Muhammad Saleh. Saka kragna fidel ang gredere donok kya yandagre. Kragna fidel.